0: kumia iganja.
1: Yo.
0: Unso kuotia kumunimu. Nga jotu haba defen na mubaranga tunyua. Nga nukule kayo na kuleseyo nga guochanywa.
1: Hati gomala gepoesa bulichosanzi.
0: Chichi chote geza.
1: Umala ganyo bienge.

0: ndongo ya Reiji. Netumezo kusimbe miti. Nevi muli. Mule tobwa na bukaga Diplo Max. Nga kakura modification. Nga kaye kukababa. Biwa gidwa. Centenary Bank. Jane Goodall. Stanbic. Pepsi. NSSF. Nama ntube kagadi.
1: Muije. Bakiari muije. Tumatele vibe na Reiji. Mawe.